Basampi ka sa mga kitay, gayo guro garay ngamay, lantang senang muan menua. Tubuh kitay basa mukuh bertambah maiwa. Batucung baka bukit, mungkat neraja, bakebung baka langit.

Okay, sila gagaway ari Roslyn B. Bejeli ang mayagaway. Sila may ikutam niyang kabrita na may kutujo sa nga lamay ito lagi ni nga still lagu retro lagu gawai ari Roslyn Jati Biam gulay nga Michael Jamat joget ari gawai.

ninuan nyariang atuay balaw nga abantiang barumah smilu batungan indiang kriliang kuliang kubu samyang